betɔlele debiso atɔle nɔtɔ yehu dɔ sɔ nuvɛw mɛ nado hɛ xomɛkɛn xomɛkɛn dometɔle sudo dzi yi dɔ hɛ pɔlu yɛrɛ mi dɔ yehu bɔ de pɔlu to yehu dɔ nu ye pɔlu to yehu to dɔ ewɛ nu lɛ sudo di dɔ yeto ye basi toli nuvɛw tu mi ma do nado deke na eke lɔne mi ma na deke na to dzre de kpekpe mɛ. Pepe mi to bi basi mi to na lo gbe teri mose mose mi mo lo e gbe nuve un lo e so joga to jo tu asin gbe san me de mo do mo ananda mo to gbonu pipili latan ye to gbonu mo we jo ku e gbe na ton me bo mo e nu ve un tori le ye fo mo je solide ye lo pon ye mo pon ye mo pon ye mo o me ile to dodo ai do to gbonu o pipin le ton bo we na Joshua e mo e do a deviso a to ke o gante amo e mo se e na nya ibo ran bo nu dai sugba o pe tina diwe e do na e do mo a e nu ve un na te ton to blo jiwo ete juro gbetole po ni to dodo ido wo na meme sun to izi zagbon jiwo etan dale pa jiwo na ene no ton tubo wo na meme sun le igbo egbon gbogbo o ti dale pa jiwo na ene ton tubo de asitu e me izi zagbon jiwo dale pa jiwo na ene no tubo wo na meme sun to meme yo nto e izi zagbon jiwo dale pa gigo na jiwo na ene no ton tubo amara wa na do gona ale do afri yo mele yeyan gbogbo won le je gbonu bo ye wa Jesu Christ de bato didaran Jesu do mi mo mele le ye to gbogbo mo won le yan ton je gbonu ye ma ka kin to fi po mi ponu ebo e da Jesu mi ni gbogbo a lo tin ewe Jesu lo lala lala me ne pe ma ti mo to ye hodo to yin che me mo to ye hodo mo mo ko tin ye ma so da kuro a le do ne ye ro na lo gira ko mo do na me mo ko tin le eni o tu mi do na lo gira ko mo do na o mi no zo mi ma do na lo tin lo a wo wa nu gbo ja do ro mi no zo lego o kuro na so gbo a lo ara mi to Jesu bona me pipe to sode nu veun po o tuma yira ka po tretin do fi so e ko ti lo fi ne ma ma do po do amo ni a to mun da gbere wa amo ira gbe do o me kan ma ni a pe to mun da gbere wa de juwe zo e wa amo mele so dan ti nu veun ja go do gowe se gba juwe do mi ni no tegle mi na so no tegle mo ndo mi na no tegle to Jesus si nko me nunde pepe o gbetre to dido jagodowe nunde pepe gbetre tre to dido jagodowe ana no te gele to Jesus si e come mi ran no te to o moya nam vivelo me ai ka e lo dona mi mo to fi ro mi mo to fi kleba eto do David de etre do o nu vem e nu eto nu David to do vivena e so e no te gele eto moya na ika jupe eto eno tegele bodo na do nya mona no jupe eto le po eto e le po a e gokko na de to nuye me meme sun che mi yo nche gokko na de to nuye da gbonbo adike ye yira do le yo nu ve un to e le adike ye kokko na we bo sin ro do bi o nu ve un ye to me mbro to Jesus si e come Paul apostle ko do ma to wa lo ta ko atonu ko pa pa to foton kun lo foto la e ti lo ne do tere ma nu e so ma jiwa do yo e lo ti lo mo ne ton de un ti lo nu o tu jiwa ni yo me na do wa mo e un ko so wura wo un go na ne do te na do e ne lo di mo lo na do e pe gbogbo ren je podo ye so na ren to je podo to Jesus si yin go me to podo le poton Paul edo unko won ale wezulo unko won ale wezulo mo di epo na ye jige na ro mo je gba kun che yi me ko no te gli to ne do te ye to me no te gli to yiro ye to me ma ti o
bu mati hu wago si jijo na nuve un kavi a u watole yo meno teglele o neto te jwe ton wabi basi meto jesu si yinko men mi mo gbeto te ali john wesile ma mi mo gbeto te ali o tom mito to yisile ma ye bonko me kele men nukundi yo men nukundi yo so mele men shikba ye no tegli to monyana lo men mi u leso na no tegli to monyana o neto te jwe ton lo men gato jesu si yinko men Mimo, non vive, non vive taika etome, toalen koko men, mimo la man. David divi, enote, David, enote boto, dodo aido, bon krisi dali, eto dodo aido, do bon krisi, nye krisi jawe, nando wato ayon lome dali, oh, fonson ku eton, kudi di eton, nemo nemo e, krisi eko wawa divi ma, boku wakuna mi divi lo, di lo, mi ule do na lo, wate, mi do na lo la krisi lo, pebe vive le bipo, kreda bu tita, mi do na lo se mwanda bolo chep, bono, mi mwando na lo dikena, mi do pepe, e na lo hu, o duene, o vive mon koton da ika mintome, Ebe nwe le mando to klame amon Mwenye matre ne besan chepon nan nwe Adabo, nado hendi Nedo te nwe jwe yome nado wale Poton, mwenye naso pego Nado basi, opasa kina jwe do Efwe to dagbeji to jesu si yikome Nwe le son naso fwe yiga to jesu si yikome E bongodo, mido nado yamona Okbe mando pego Pa okunon Pa okunon bo Mina rejo nome Mene mine katino to ayibaji Menwe Nindo to nome Adabo Ye Ye Davidi Etino O nine o noton O nomwa yo mwonyi Nombo E madike nuve o Kavi kumeka mede tomato yanko wamo E jo naro jeno Nindo naro jeno Mina so jeno to jesu si yinko men Hode bodona oku nombo Bro Tukla jijele pobodo Na pego jeno Tukla jije chile pobodo A na tindo jode naro jeno Ya uko dide chile bodo Okuno na kami jeno Nishe Nukbon A kondo na nu Hume ketele podale Na jeno to jesu si yinko men Onom Onom do na yi Omoya na mita e mongodo Okuno so to teno pon mento fine mon Mwa de mon jomyo jwe tadale Mina renje podo biyo no To jesu si yinko men Yo me kumabe, mo ba ekpo na lo jeno le gba ma se nishe to do Nishe, gba na minyo kode do kpo O ta to jesu si yinko me, minko se ho mitan Me me si mitan ko la ho mitan E yinyo ho vive de, yedo lo kmo ho me la kpo mi ve onkpo dale Yedo o yinan de le kpo, so ga hankbe sak beta tongble E so ga wano jagolo divizyon o yon mitan Mion kode okune, vide pepe nuve on te to besan de pepe men To agon vide men, to devison atale men, to no kontale men Kolebo, wade ton jakbono to jesu si yinko men Wade ton jakbono to jesu si yinko men Okune mento da o, kade davili, de yon nante gli bo zine okon De de polwe nante gli bo zine okon moto wenda akbile la Bo dro to dalin Nare ben, o yro to dido, o kuno mou leson, manan de kena nou ne pepe ayo eton le, nare bon a lio do mi, nare do to kla mi, minan nante, bo yin do koupe nou go nou a yro, minan ton to jesu si yin kon men, minan be ye oko oko la ton, bo, de oko do ye oko dido ton, minan je ono to jesu si yin kon men, undo, minan je ono to jesu si yin kon men, Awalo upo na minyira kosiyo de minto ontu Mize divizyo ato tuwede a kosanda alotu men O zembe upo ne Goye goye do go to jesu si yinko men Vo uron tu nae do go to jesu si yinko men Bo uron tu reji do go to jesu si yinko men Nungo de to agon minto men Unvi, nungo manati Mina yi wana minozo Mina jira kumudu na minozo Mina modu na minozo Mina gwala na minozo Awa nou kou nan akosye de mitan To jesu si yiko Men miko dati Nishe Jokwe we kou sosyo mito jesu si yiko men